Habang enjoy ka sa tanhalian, nandito lang ako. I'm Irene, Kaibigan Radio. Ang saya talaga sa Pilipinas, lalo na kung may good music. Shout out sa Davao at CDO.

Nagising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa. Saka hindi ka naman kilala nung